0: gidrah-gidrah kaya barungan ditanggap polahmu, dadamu karo godhong lumbu atos godhong lumbu kena keris utanpo sambat mati ngadek ana dalan nolo garing
1: kurang garap
0: badang buta mati nang dalan gua ngendak medeni wong liwat kowe nggih seko seneng atine ndara menang le musuh buta ning guang badang buta sangu tembang pangkur

Nggih Gus, pripun Gus? Surapatut Petro nun. Nadyan mung sak gebyaring tatit aku ra pangling. Iki mau yen ora karo Lesmana. Loh. Lesmana? Iya. Napa Ndara pun mriksa? Nalika ana ngersani Wang Jagatnata, aku karo dheweke jejer ana ngersani Wang Jagatnata. Nadyan to ora adu arep nang